sisi ya uu. Ya sawa makosa. Amuna yeye, amuna yeye. Koma, sama kosa. Tanga, tanga, umbusa, tanga. Ne sama kosa.